0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alagiri budun y ubudiri, abalagumesero aranse ahama luago senso. Furumie, abaliabi leresi birubei sengo milu fiadru, abaledere gruni lunli y ubudiri, lao sengo milu le laganye rubei ligi buogon. Abalarinha gulun, ni ubudiri, sengenye milu fiadru bichi gunno, aniha sengo milu naganye ru ligi buogon. Abalarinha gun, y ubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uaraguati buguye, ke uwaro kwa bubei lidan le murusu nirugote ni chika gibeti mati la buguyon bariya ha ke mongunda buguya me uwaro noma lari gen abaliyan bile resi birubei biyan milu fiyadri abalariyan gulun ni yubudiri biyan yin milu fiyadri bichi gulun aniha biyan milu naganyiru ligi bogon abalariyan gulun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguya ke gunfli bubei lidan le murusu nirugote ni chika gibeti la buguyon bariya ha Keimon gunta ba uwara noma. Ligali abi le resi birubei milu fiadru. Abalarinha gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubei numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbei abanidi aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha lubei ti le bani. Abalarinha gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubei binyali luago aluba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubei mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubei yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gu honha nyembanya. Gita hume sensu le luma bei luei. Ruhume ilun le lau bei disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bei. Lichuguba lau unlun. Aba me ligira gun lun. Angele madungu bai buiti lao murusun le luma bai, lagi daruwa baluwe. Musu ti mauni ti le, fui huma ilidon luburi ga le lbaugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewa riga ti ubawa gungo. Ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lao uweiri gu ni lu na gusa raga dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guniya hawari waguwa kei la fani na guniya huniru mudun mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Nariyanga me honha loege banyan nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruweha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama chubai rutun eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludu guti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ninu agu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru ubai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya no. Wabure me, ida buga giya warihabu lau ilama, aba vichi ngu igini bun. Ida buga giya warihabu lau magra bu, aba vichi ngu duna bun. Ida buka gia wariha bu keishi ludu guti aba vichu gu muna buon. O madora kunga aba vichu gu dagwa buon. Ida buka gia wariha bu lau sandi o furisi rugo aba wudin riha bu. Aba meti nani gu hon, ni narun hau furime gwariga kate leha dugubi lun aba hada gia na mule no. Ka lan luna bu bai, nun ginye hadugai. Nani ga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nuei. Ugiye le lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay. Le aranse rubay luba mafi haulani gu. Ladiga dan le nalama chubay. Mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nubay. Mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti mi chugun tun muna no. Mege tina dagwa u mi chugutun no. Sangi tina dawa au mi di tun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me. Ida buka gia wariha bu lau ilau mo o magra bu keichi ludu guti o madoi ragunga o lau sandi o furisi rugun lumidira guwamani bu. Naniaga me hon, ni nari hau, lagu furumi wari gila kate ile madugun hu bai hongu rigia, ka la luna bu bai madugun hu muti ginye no. Aba meti houdin ha mafi o gati in lun ha sufri runye in lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungi yo, aba me houdin sielun lun hagunda runye in lun sundan.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aban la ombe bu irisini agunfli ni luma bungyu lule gufuruma bay laule luma bay la diga manigun tiwa ni kata wa magwa nyahun ubogun siya bay gin wa nigun ni kata yagi ahin gegin wa bay gadaira gun lunti gufuruma wa ma laulira ahan ya habu sembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba habru hatidon lisadara na sarago la gubri arita gunile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleba isun luguya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba haba ibagari le suruti, le lana gunfuli luma bungi, afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye, haba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungi ubun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefenbe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwe te uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi ni rau le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabune me Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani choru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye